0: siga mi yankopon na me nie ni da so ma ho kire mu na yi kire mu se dabi akrobato fm station bi aba aye ete na pon 5 e siga tie siga na beje siga ewade mi di o se ye oyo mi tie siga e na siga gete ebubu so
1: yankopon di nsero sakawa di aba ko a sa ba ko no e ma ba ko no ntwo nsan bomodi yi ba ko ni firi ho je me so amen o me nya nsam akonkosam je ani ahantan wonem me waho wonem me due korose due
2: ahwanenia wo yelu
1: ahwadenia wo yelu momo so ye ni tiro ani sido
2: sakira wana je
1: ai ko sakira wati e won surumu ai tumane surumu
2: se me se me se
1: na so me se me se atemu da
2: abe
1: fanyina tiro ani sido
2: na kapenio
1: na mo kapenio obama mso akosoro ba bra masi akwatemu
2: sa ahwadenia wa yelu mu
1: e fi sa ahwadenia wa yelu mu so ye ni sodom ani gomoria enka wo ho besina
2: na so me se me se atemu da
1: atemuda eba fanyam sodom ani gomoria asenam
2: Matthew 11:20
1: bonija busa oma num wi nija na famo ah wotu na ho twetwe konumbi konumbi ntujai ugu honi mase wi no no kasa trew wo wada abeso mo ba num aloko ah uja o girlfriend wo kan wo meja o mintimi no ntrabio ma huni yesu adanu ne dai ahodo a obeso wale abekan sili dai ana ya nanti ko heaven new jerusalem no ahwiase wo kwa mu na pa shodamu sorry na yanko anyeso obonefo ni de akire ba obeba de kasa tra mu akam to me sramo abusiafo obeso ko heaven trase shonyo manyo mabu wo sitre mu a atwo eno na ema untimi nsakra yo hufri ne nyankopon won shaw nyankopon nyaw kase won pecha to shaw abi se won tra udi e won ne nkwa ngoma pecha nsam nyani na kase na kase hallelujah sister brother the blessing of God and your money and your bottom and your car and your Holy Spirit.